Kamisanan ka sa abang tapinay ka ko kabirong ako agumeti ka sa limbahan baros dusun ko. Hoy, aramay bo. Iti ka sa abang tadaw ka apat dot bino kyo. Kapadam lima pa nagiti tulan ko hopo 2002 na pada manam. Sumawali na ka sa limbahan baros dusun kyo. Sumawali ka sa limbahan baros malayo di tenu di miyampay ko di DJ Atika. Talo jamin ang ruhang doko yung mata di jam ko nampo. Sumawali aku kyo DJ Maida. Talo jam lagi. Gisam na jam ko padam 2:30 daw kyo. Hambagal na kasasari. Kadaudot bay nanti ikumo 208 walu na padam walu dahit di tahun 2000.

0: Dua sinding parang hanti pagulud nuri palamusan ko ruputan ka ngayon tawan kyo. Sinding pinapatan di Wenches Yusin na mi Juana Santa Albert anuma. Ano na mamandat taraw bay, no? Ang nagiman tadi Albert Andrew, Noylan ko. Minisimbar ka ko sinding itikyo, ano ma, kahom Noylan ko, katikawago. Ani nga FM ko, ay aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
2: Papawis sinding dusun, tangaramay.

Tarabay na taraw kapat. Kaya tomuh itiid kaningaw. Ilad tamunan nga tomuh nagi. Tumbayan ako datang kangaw ka. Ngayon nagkaswaban bayan na tila

Una pataguangan tara bay na ti hingga na suay do ti kalansanan to ko nga pasano ngan ngawi kil. Una pa karaja do taguangan, karaja sendiri, kumaraja do perintah dati kil, kumaraja do upis. Mangindapu sendiri. San lagat-lagat to ko do managuang dat kapasiyan, sa nga daw po kawaguhit kapasiyan tara bay na. Aw priman nanti pu tumalib gyo tapi naik ko pod lima tulan ko pod not bay nanti pintangan nanti tulan ko pod amin nalay dem duo penda ulan nom awi nanti tahun 2022 na pod man odoy gyo.

Eh, tinaw ko pilan gatang-gatang taraw. Bay, no, kuha pa ng lima titulan ka hapod, kyo. Nalabos do, nugyari. Katinanan pamarunan kata sa bay, LIGS. Latex, teka susugata siya maringgit, siyam na padam 2 tusin sa kilogram. Kapingan grade iso, 5 ringgit, turu na padam 4 tusin sa kilogram. Kapingan grade 2, 4 ringgit, walo na padam 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade iso, 5 ringgit, 4 na padam 6 tusin sa kilogram. Antalan grade 2, 4 ringgit, 5 na padam 5 tusin sa kilogram. Amsikarap sa ringgit, talo na padam 8 tusin sa kilogram. Sugot ako po. Susugata siya maringgit, siya na padam 2 tusin sa kilogram. Kapingan grade iso, 5 ringgit, turun na padam 4 tusin sa kilogram. Kapingan grade 2, 4 ringgit, walu na padam 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade iso, 5 ringgit, 4 na padam 6 tusin sa kilogram. Kantalan grade 2, 4 ringgit, 5 na padam 5 tusin sa kilogram. Om sikarap sa ringgit, 3 na padam 8 tusin sa kilogram. Ilano kapiyo gatang-gata tadaw bay no.

poin mahal-mahal na dia kapingan ng kantalan grade isa kaya tapinay ilo kapingan ng kantalan dat grade 2 nga misal sama ko 5 ringgit tagatang meri pagid harap ng suban mata de taris dah kaya anuan na kasiwatan diti timpubay na dat mga ipamutong kumad mamutong gata kabo damot pod kawas gatang gata kaya di kapingan ng mitikan talan.

Hai tepi nai, nak roko, ahuyan kebo, munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap, ngamagano takau napo timpu mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sal napo, nga kasaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung niyampay paganakan. Paidwa at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunodan, intelepon na kayo sa rainsan. Pasanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

pasan penasunudan di tinud dikil sakaralanan bengkurun popo nugiari popo idu di kahagakan isa mantad na po di naritan nga muli id kampung kya may rubadot itang paganugya paganakan kya malahing ang tabinay o doy dati nuri mamalanda muli suab kya muli kampung tada ko lima nagya suab kawiyan dat karaja muli dat kampung. Kapisanangan kaliyun alaid ni kaliyun dataw na kapamasan kyo kapisanangan di dia di jemay lologoton mi boloto ko mabarakatan kanu paralan karaja hinay konti asara po om ogumun na jero budi latawan hiti watas tenom ka amila na mati kapiyan nakaguli nakagula jero bu mumbal kasari sumiwat magkaringa manundait kyo ka o harus sundait di kaliyun nga nuri harap sundait di tabinay nel di tinu kyo mikalyon nga mumbal lagi mamarait buhangkot omsay pamarait ko di sundait ka okon asadu-sadu po mi ari ni sundait put yay karitapi kan tari DJ insan ako nagi karong sundait ugutih anaruh po i anaruh po iaking kontut ka kon kaput kyo kut ka kut yai ka.

Ara nakagu pipiro tapi nai mumbal mamaret sundai today. Francis tu ya pamaret tapi sundai nga tadau sumilao ka. Kut ya ka. Akan kayakyo kut yai ka. Tadau sumilao kari tapi nai Francis kyo. Akan ni. Omai ku pompo sa lapasan di kaliun di teno aku di gana kalau musila tu di tempok. Masa ni siya tapi lang adon pibawasan kumada isanan kambalutan di sengilab kasari talinga maginongaw radio kaningaw FM ko ay aramay boh kan haro nagi sundayt ikal yung diti nga nuriman toko pareta lo sundayt ito pinay nel kaya

0: Titi, iko pu mantan sunsuron tentu tiri DJ kadau odoy. Har kagutit minamarait kyo harap pinapata dia udah it kemayan dot voice note kinang hot ako.
1: Ya ko yang palus mantan si ti segala baru jumpa penui pangarait ko na pwede DJ nga kukutun pom yadaan lagi.
0: Oh, ere pamarait ti tapinay daw kyo. Kukutan po, miyadaan lagi ka. Ang asadu, pamalapak pamarayat na kayo ngawit tita Pinay. May kunda insa sama kayo kya. Iti sunday titi, dua karitan. Inapatisa nga akan. Inapatisa nga peyanan di akan. Basan dat in sama kan guna pendang ruhai nan terait.

Abis ay mabal mamaret sundayt ko sungi sa siyam lima walo siyam anam walo anam walo kaya maginang otak ko ti sinding sungay ti boros dat sungay right under si ino om siapa mata di sahar.

maginaw ba ti sinding di Joymin Yabi? Iti sa sinding di Natip Ton Siam na po dan, Roy Tandat Lia. Bakay, isa'y kingaran da Lia.

anak, doon pa nga, tunggu nga ito ko, bo. Tamangay na yun at susunong tingaligay yolo, may rat o kampayad karatang dada. Pasan diti mantan RTM om agency antidada kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay na. No.

abang. Palabas ako pa dito, Nugyadi. Eh, sunday ni Kalyon. Nung sakira da tao, asimbar da bay na kya. Man pakagun suad, suab, manda karaja rumah, kakasari di Kalyon di nung aw na aray ta sunday daw. Sunday daw bay na, manguni kutang-kutang manikid daw ng kamati. Manguni kutang-kutang manikid taon. Na nakapya sunday di Kalyon. Tarabay na tikiya mamasadat ka panaw iti carnival ko curriculum dahil i escape kan nabawan. Arhat na babayan do ti kapanaw dahil kya matok na susumikulong ayde. Harahit pameran carnival kadi at ikaw kapakitanan ba ti? Sampai jam ke-6 atau 6 menit tengah daw.

Insan pasugut ako ti sunlight di kaliyon kya. Arating po Nore. Kira-kira 2.5 minit lalabi pa na kayo nang sa kira mumbala mamaray. Manguni kutang-kutang manikid taon kada sundayt daw. Makinaw tako panasinding mata di Jose Aniki Wontihan o mata di George Lian Nipi Kupama. Kaningaw FM ko, hoy aramay bo.

Kawan na kayo nun manahak o gumo ko sa nangon. Akan ka na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy po good. To kawan na kayo nun na po nga asunong ano. Milad onwan tumilomus mantat na don. Om asambayan mantat pungawit ka kanon. Milad akan sirayra na po. Kutingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to ko sinansa sa kayon dit labid asiriba. Kapungupup po po guru economy mamutang. Tanom na kayo nun. Mamili kawan na kayo nun, manahak waya. Lebih agayo, kumad kalidasan ang

0: Eh harana pipiro tapi nanti demam meret sundet kali yun. Oh laku sundet tebay nak ya. Langadun kono dingin memeret sundet kyo pipiro nagali tadawo tut aiso sundet. DJ aku inel memeret aku sundet kali yun. Tahun baru sinakan teri harga mamain singa. Tongkulatangkul. Pakati tungkulang kutangka tiada utangka iririna DJ pasti kau ano po kon tengah mandi andong kati amawi ke pio kontok ilo okon round rumah tu DJ Justin manta dalan sunsuran tambunan round rumah tu nagal okon ti DJ linggaman kantori ano po kontok kam kadalaga day kyo orang audi arini kam pensiar kagu kyo akon ko linggaman mulai to ko magkinongaw riti di tampinay di iteno di it manhakot voice note kaya kinongha to ko da
1: yoko wago i ampalos matase ti sigalapan noy mengarit ko na pwede DJ nga linggaman.
0: O oh, yaw nga linggaman nagi pamarait kyo nga ako ni ko linggaman na pamarait hindi. Ikating-katingkan tagyata sa rodo kayo kyo iti na pa nga kutang-kutang ka bo? Manguni kutang-kutang manikid taon ka.

Amharado panda sining itarong ati nupo gulod arang awat kabar kaya. Monia Gansing, hai DJ Angela, mamarai toko di Sundait ka. Akon ko, adoy, ibalanjawan ka dari DJ ka di Admonia. Kita pinay, akon ko magandang irih ka. Intangan na pala pa yung surat o pamarait sa nga nung Sundait nga, akon ko magandang

Waka pa na dara ko mayon, that's why dit maganda nga tumanod dila bora sa pinasurat daw. Anda doon pa ito pinay kaliyon dat ka simbarke. Dua sinding perangan kuti mata di masni sumiran rundukon om lihuay na pamata di datu Francis Landong. Pagulo dorong awat kabar.

Amin sanan nga mada tayo ka orasyan kasuwang id naraka. Amiti doa magyanod katingalikan mantad tapoy naraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, tingaligay ako na mantad tapoy naraka.

0: Ako si Nigma tadi Ivy Alexandra datino ti hiti ako pingandan.
1: Berita no diesel gunaan tulung suway. Bayano, onuan budi diesel milang pangaranan kumaan tulung suway. Amakon ko mentok na pagkanakanto sa mo. Gisam talo kurita milang pangaranan kumaan talo tulun misuway. Tumanod kumaan ko sa kayotan. Kapailangan ko tilabos milang intangan maya www.budimadani.gov.my. Teka menelepon id Budi Madani isa talun hatus walu walu siam lima siam lima. Isa talun hatus walu walu siam lima siam lima.

Amiti tako na di da kalim pupusan at di kasalimbahan boros dusun. Harapod po minit tamo pupusan iti kasalimbahan. Dua sindi nga siwatan na magkinangaw, tiki ya. Bahan po gulo da nugyari tumangkiyan. Insan po po sikaw da kayo, minagkinangaw di tika salimbahan kaningaw FM. Kasalimbahan boros dusun ko ay aramay bo, manta di tenu po. Sikaw di pasan-pasan da kayo, iminanha kasunday, po sikaw kaya minampay na magkaringaw. O morita ni sundayt dito pinay kalyon. Bagali aw po na right kan. Talong nga manindo uputay swab kyo. Pagkirita ni nakawago swab id magkaringaw. Swab niya pa ikodikle kyo. Dua sinding dot pitangkia dan toko di manta di Datu John Gaysa magkadayo kusangan udika. O manta di kulut itino nasib ko. Isam na kapirong ako wago hinakopo.

Yo, inatakan tayo ng kaulayan ti malap min korang opo yo hora oro kapat matong no. Kita pula sinatakan taka orori ti rice kau mangkirong ng ramon. Ra inatakan pagyaman taka monsoy jam karuo sabay jam katalura mamay.

na buaino yo hitili na lawong kora matoku awi jaim kumbong akinong takara kasalulan rahu numurut keningau FM ratu kitukir nu oro keningau FM takakatangan hebat am onsoi kapu.